Igqame juasa. Tsama yena qece ike ngwa. Kaya uwa dame. Tsau seng dami deme. Okay. Tsau ke ju wese singi e wa tsau seng dame ngwa ka uwa. Ka uwa ngwa uwa women empowerment. Women empowerment anga kwe dame ayin ngu gawa. Tsau seng ayin ngu karia. Uwa women empowerment. Tati e ta gweta nga kwe. Atsetsi nga aunka tsao sung o ngung gawati. Tami gani ya kwa na nga kwe tsao sung aunka yo ngung gawati. Kanga tsao sung wa okobe kawa family ga, kawa tsuto ga, kemienskap ga, oke ngore ng tsao ka gaw. Habo o tsikhi ka ngore. Kana nga kwe tsao aunka o ngung gawati. Tsao ka ke ngung gawati. Ngung gawa ka ewa ka aksa ah ke support ka aksa ah ke rongbisa ke tika ik aunka hao ngayi. He ha ngung ka te hea bo ti we singkato naka owa. Ngung gawa ngdo aka a ngung gawa ka a tkwa ka e hao tkwa. Ka tsao kari he he so ne gya tsu tho tsu ukato aka tkwa ha tama. Tsao a hanga sing o tsu tho o ja. Asin o juwe se sing ya tsotho tsing o jawa tsotho a gatsi asing o jao khabe ka tsukwa ngwi ngwi ka ehe ya mari peiga e gonga e gita ngwi mari to a hangwa menenja ya mari to aiga a hanga ngwi mari to a o yong ha o nuka na a family ke tsotho so kana ke tsao a onka ho ho gao o nuka a jusi gets utho oke gemeenskap ng tsau ka ke gao khabe ka tso ngwi ka o ya ngi ha ta ke nan ya wa o ngu fer bieter mi family gao ka to ke tsa ati support we se ka to he tsa ati ka nga ngu ngwi ya ta ke brika gao sun ngu ngwi ya gao sun ta asun family ka to nana ke hatsao ta agwi mari to a ya ka o kama ja kwa ta ngwi business mangwi i fer kuop ti mangwi ka e hetra ga ngu masenke ga ngu a tonwa ngu twa ka ke ngu ga watsao a nga ngu kari ya tsatsi ho sesa ta ngu a matwa ta tingwe e ta gwe ta nna kwe kwa ne ngu kwa ngu ga watsao tsao aunka aneo ngu gawa. Tsao a ngu gawa akama dawa dema nga kwa. Dami deme hii ea misi nga dami deme dzeme. Aunka mtuwa hii ke sikura. Ka ke tuwa dawa dema ke sikura. Ka nga kwe you are investing in that girl. Ka nga kwe dawa tuwa a ngu iya nga. Ta gaundu wa ta a solanka ake tuwa ke sikura. Mora gao, ti wese ka gao rongesa sikura kwa katoa, wa gao ka ehe, a ngu kari hake tuwa ngu. Tau ka a kau kama hake tuu kwa, oke tau ka gao kama sikura kwa, kaka kaya kwe, gao gaundu wa ta ake tuwa adaba dema toa. Gao katoa ka nga gao ngu a gao ngui jansin ke uar sikura toa ken kao. A gao ngui jansin ka ngu ta ake. Kosan ka nga nga gwa kwara a ka e ton gwa ka e a ngu ta e e a ndiwi he ka gwa ta gwa ka to ake yis ni e he suwa gwa ya dang so a un ka mo ngu gwa wa da mi de me a ka a ke si kwara kwe ngu ka gwa ho wa da wa a twa gwa ngu ka ngu miskin ka da wa gwa wa twa gwa ngu ka kuta na ka gwa ho wi a dusa gwa ho wa ka ame ke wi mora ake tsa ton ake gao ta a ni ton kute ka nga tsa ta ga tsa da tu wa wi a tsa ta to ta was pangro kwa ta minis nga o kwi tsa da ba to wa o kwi dis nga e he a ka tsa da ba to wa ta da wa wi ti ta ka tso ke nga o tsama ke tsu we tsa ke tsa a ke sikora kwe nwe hang ta da wa ka ya mora tam hane a bekhena a tam thirika te ga o kwita witi ke nana ke ka e tswaka e mtswaka e ka o ne engels
kommunikeer ajoke engels nqinka sanke engels angwa tharika national ga ikhong anka khong okuya khwese so angu gcawa qada wake sikwara ngangcwe rongesa resa oke tsanga ke kutwa o nqutsa tseke chwa nqinka e oke kanqi wa khwa nya ngu gcawa tsao a khwenqi aba tai ndiya qeqesen tswa gya tsika ehe ya ngu gcawa ka e ngana ka ha wa sikwara i kwara marika ya ka ke tsi ho se sanka e ya noda o ha to sikwara to ta m e he ya gemeenskap ngana ke ka mgya lukasi nga e nga ng o nya kwe o sing asing adaba a neighbor adaba ha ka sikwara ta angita ke a neighbor to bo tsi ge sing aka wi adaba to so m kungu ta m ka moga aba o sponsor sing ka tsang tsang ka ke sponsor a wida batu amware ang otsa sikora tia sim di a ka a ke se yin khatika e a buwin a wa gau ka e a ta a ndu a o ha mu kari ta te za to a win a ng ha u wa ta ng a ka o tsa tsa sikora o ha u tsa sikora ka wa ng gau ka mo se sa ng ba ka o ng gau am da mi de me mo ra da mi de me to ai ng kha ga a wi hi ge sin e su wa ge o ma u ga ka ya kwe o ng gau am da mi de me kawa chi janka kamka da wadde ma onu gawa e hanga nka a mukari ta a tsotho gemeenskap oke ngore a da nu kari ta o me he nu gawa se mkhosi o qwa mtse singe tsisinka e hekwa qheku a dami deme dami deme giati gisinka e kwa qheku mi he itwa wa janu mu o tsonka mo ngitsi wose singa to o kwinqa ike ka oyi khoso ngito nka ke tsisoroka ema kana ga oka ka a khimi tswa tame tswa tswa wa tsone tsika ena ke rengwe ya to koms na tswa ga ngi kana kham gui e oke gui e ngana ke ga ka he dami kwa ngutsa ati ke ti ta hi tswa sun khere tsa ga tsa sa tsanga ke early marriage da bani kha ma da bani kha au ka hom ha se kwara mar a nga tsota nga tsa ga tsisoro sun ka to amu o khiswe onika mswa ongo kwinqa dami demeke uor tsisoro sanka to ya khayi tswas kana ka nwa re ka ya tsaga he tswa ntse kora he tswa ke hotwa ga wese sanka ka re ke hong tswa tsao ngenge a tswa tswa ga ng kwenqi da wa gwa mato a he agita biese a se kuri ya tsa titika to tswa da wa gwa mai ka hang a re ke tsa a tswa khirie tsaga ta nwa a tsag da wa gomato at khwenqi ya ganga ata sekuri gatu bieter tsawa e sekelir hi ga kwa kwa khwenqi ke ta ka ga stress ta ka stress ago to wari ake ho ah ke da ba a tswa ni ara ne o ha da ba kongu to ka sung go kwa ka mata ga ba mora ka khwi ka stress ka to wa go ka khosun a makle khosun ga kwa ra mora a tswa ke tsati ke ga a tswa ke in power ti a tswa tsati ke ga wese sinka e tsamatsu o ke sikura kwa ka e he ya nqaria a he a nqatse ga we ka khora gce ka ere ke o gce o ke khoa a ka a ke tsati ke ga a veni khora ka to a bo nqaria tsa a tse ka wa tsho ga nqi tsi khisi tswa bo khetlo a ka a ke in power ti ka a ke tsati ke ga ke tsao ka wa tsao e tsati ke ga so kang nang na kwe e wa dami taisen o wa reka o tsa a dami sen ke gao tsa a dami de me ke gao yi ndi bita gasen kana ka mga ga ya da de ma a ke tau he ke tsa ga ho ke tsa si kora kwa a dang ndi bita ga i a ka a ga ga kuru pe tsanga ka e a ngi to thiri a ngi ka nwa o wa a ngi ka thore sing e ha o wa a ngi ka ga o kwi twa he a tsanga ti ke kurupe dzokhi hi e hi i damisim tswa ke in power ti tswe tsa ti ke ga tsa ma hi khota sekel dzo dore nwa e a ga ba tswa ya nwa ka sa kere hi a mar dzwa to a hi ka to ha hi a tswa hi ngenge ha kere ge break a o ge o a marisim sorry ke o a marisim ka kare ke wa adaba adaba to ta kung tar ke wi u a kan thor sin to a ta kwa ga ngung ka ngung kare a ke tsau ka a khone he ge a tsau jotwa
situasi sengka kita kebiar mungkin ikai. Jasa wia hang kata mangita a tua a family. Hang de o de geo hebrek a o kakuka a o angse ang kamu ta mua trawak tot ki a kretama. Taka ke in power adawa to za muta a. Aja o tonta ake kanisin toa ta restech nina a tu. O se geta pe a kurupe ta nga wing a ake ka a kumen kwa o trawakama. Za o twig de gea a tu mora a gao ta control si wasisin. Hang pe kia si wasisin kawa aga. Kahang kusang do atana di bitay gaya belangre ka ehewa dawa dema ah nung gawa nana ke dami de me kuing ng nasi ung tuwi kakas ka ake nung gawa ang kwa u kusang ka gita ng wik kansi kwa muta ut ng akaw sang o diwi og zeku kayiri diwi ka zeku wii diwi ka zeku wii meto eswa kang kusang ang wii ta kak uwasi kura ting nana ka ake ung gawa ti akang ka diwi ta ung gawa itse meto So, minum kita mae anak kue, mauhiya kue, omu gawat dami demi toa, ih nuker pin, ih ni kagemu gawat kue, kita angkat angkat. Minum sih toa, tanah kue ih kesa.

tehin ki te mua e hoje a tamba na tehin na ko te ko tu yo te mua e unji nu te a hia e ve kan hia te kan te ha ma angara mba ren kere ata te ku e hebe ko nam ka ham ku im cha dim ka te ti ami ko ha tsa na te aba te na me ka kom e din ka ti shiri na tuma ko te a do a ka ku kara he ko na a to a ta hia te me a to kama e e Kwa te wei, hata mei kove, duku toa te te hea chaka te, toa kuiha chaka te wei kua kuiha. Ii khana kua kuna wei, iyo ngua ma kuyo, maano ma taka ba wuha khana ngua ma sa. Hambe, doa mtu kuihe ma tato ngua ma sa tea, te kuhua kuma kuma te te kuiti. Tino te kue ko te kona chaka, vei ngua kuma kuma kuma te ma te te hea, doa kuma ku te te, kuma ko te hea te kona mkui ma te takuti, kuliti, ma tako mtama cha ngua. Chaco mata, cositama cha, chen, chas, ham, colega, ya cao. Tate, te ca, coin, he, te, te, coma, arupa, tu, tu, coma. No, he, ca, gona, tu, tu, ma, hampi. Tate, te, he, chawa, kin, de, na, se, ta, ta, ta, te, chi, ya, he, gira, curima, ta, mate, a chica, he, te, cuna. Hanak, oh, hano, him, a te, yanko, te, ya, he, te, te, ana, de, mum, te, mueve, la, te, ya, com, ting, am, can, dunk it, at, de, na, de, coin, te, I want to hear you.

0: Kim te wala ke tik de ya wali unke sevre ke iska FM te lume gen ambu nge wa iska FM evi tangi atan kem ga gen ngam ya min a reverten moyon. Fikuman atak o ya gan ke gya uan akien ay national police a commissaris ya anki gya kam sen un lan ay kene kunan Cedric Sabian kan he kovin ngam sen ag de gyan uran ber ay hofu gan ngam he gya kam sen utisa gan tik de gen utisa mgu gen kalkan ay gan diyan ay kunan. Sibia ka ay sing atik gi tu wana nga wakin kuna gi afir kara khan nga witik tuan agi ga tu ngu wan ki de wini kawa tuat ale kama kuyen agi gi ga tu gi nga wan ka ang hete ni gi ak kamso wan agi nga wun aga vita agi gi ga ngu awan. Veki ya glan ki gani kuna wang gi awa rwan yang ayakuna ki yuanis bera sing gi ga tu gi gwarin kama kandia ka he na kama khawita mani hofu hun agi gi kama kama kuyen sing uvi kuma kang aga gani kunan kahit onur sukun ay ngawsi sing ag gigi tuwi sa sirsan glovo yang he khawit tamni tig gigi siyo ki gani kuna kwa glovo ay kungun ag ngawsi kang gyan ngun yad ke sibiya sing kag gigi ka tuhana chimbu ka gigan ngun kaw kain ay gandiyan ag gani kuna gya uwan mula yang he si tig gigi tuge wana ngaw ki gani kuna kwa naisi nang ayi manisipalati dike veska pun akun agi angun yatake viko makao klekklai cha ke tigdake viko makao yigdanki gya waratin agani kuna singdagi da tugin amakandeyan blisa agi akamsun u tigan agani kuna kanhe taxpani agdagi tugin wakamiko siyong pulo tigan aga chukka wakan tigdagi umberger miyester agani kuna ngawake manisipalan ayi tumina kao hun ngawake mali ayi tumina kao hun kanhe tigdagi saitkap ke manisipalan sorry municipal atitin iv koma chonung kan sing gi chugin yai ki kotti du gi ka panga tag gi da chugin amakan dia kan ngosi tin gi kham so gan gi vik koma panga kan gi wa secretary tin ai gan kun gi gi un municipal atitin hm aya khunan timina kan gi sing agi kham so u chigan ka gan khuna kan he chig gi chuke kun a wa mali ki vik koma ka gan khunan ki chig khai un ai kontrakan kamsang aga ngawsi ka ang higya wa malich nga chig di gya wa honor te sindran di nga malich nga se se chig di gya chugi kawa gani kuna kwa n ka ang hisang agya kamsang wa ngkula kao kao yi ng mandakan ay kam ki na isna ay hofu da nga yi o di gya ng hisang gya subisa kamakoy ngayo gin kula ya ang hi chig di gya mga pangga ya ngayon akakaw yang higya wa michi plen ay bunga kamsang u kao hong Michael Jacobs kang he achi de gen ho ok u yang khale mang ngan te kis to lang yang kya wa khali aka wan yi agia to kham kham ko su u khanu o li se sa ay gan ko na chi de gi thon kang kham ko en te ko ai kang ko aga ngau shi ka ya gya kham su wa to me ke me ay gan ko na kang he ti gan chi de gi thon ma lo kham ko en national ay ki gi ga kham su u khali ay chu tumina ki rati gi yonis ber ngal gani kuna chig gi rang go ku ya ti kang aga gani kunan kang he gi thon ma lok khama khuen kang ngau shi kang gi kham so ga ai ki ti kang aga chon gi sing o kan ai ki famila hm ai gani kuna kang he yi thwa che khama khu ya khu ki gani kuna kwa n chang hm ai fasin oran sa sin ki gi ga kham so ngol ngung ka gi ga chu kho sa yang he chig gi ya wa doctor Sonar Hrens agyan ng yatake yivi ko makao ngui kang he igigi ng Democratic Republic Congo ay gani kuna sing digida tugu wana nga wagi tagyan gya wa ibola aga gan. Oran sa sing gyan ng yatake yivi ko makao ng hitig digi ton ngalo kama kod gani kuna kwa sing gya kamsu uan darilan ayakunan kang sing agyake kwa gya vi ko makao ngki suwitali ay gani kuna sing agyagi ng kamchon. Iteni gya kamsung tege chigan chigdi gira thon malu kama kwe ka ahi kwa chigun ngun hiya uwa viko makao yang chigdi gira mungi wana tahi ka ngke gani kuna kwa n ka ngawsi ka ansing gya kamsung uwa ibola aga tahi ke diar ka ay gani kunan kwa ahi gdi gira thon wa kama kwe un ang nga wakta ngan kamsung aga ngawsi iteni gya ngun hadek profensi ay firi chon gani kunan ka anghe ya kamso gan agi ituri aya kuna ko ahi kahi gege thon malu kama ko ngui ay fa fi chon ya gan ke kwa ngi gege ngo ko misalan ka ngau shi kan sigya kamso wa gan kuna ko antege chik khwa ngin sing gege chu wona ngau ga gya wa chik khwa ai ah te sinde ka sing gege chu tu chi ki wona kai ka n i 3 de sen ni ga nord in 4 in 5 tag kan hi chik gege chu ka wa kai ka n ka sing gya kamso kalman ngas sigya ngun ya tege dewi ai khisi tenik gi da chu kawak tai ga gi wa ibola aga gan wamcha ngomgi ngia sibiri ngai fasi dagam chawla diwichik digia waha akhiri kamcha diwagia samcha ngomgi iska FM.
1: Tame tsika siebe tamoku favra menite ngia karahwa xka FM ki bori he sorema trati Thompson norem. O huhim kunipa o polisa komisare sima di kumboronga ngo sesa ko jauta tie hima sadrak sebiya khamakwa ko kwara ko thagi ti ya kai ti wahang u komasika randbergs de landro sofo ki amatsebo ku ya perete sibiya ngimase ko e wo huhim boronga di ti ya tue khoma ka kheng amdi khwe atunga di ta khunu thuye hi kya ti twa de aja an kyare de jao ajao ta abasika di ta khunu veta he te ji manda de o di ham Yeti vieki sikiri voni ya ki Johannesburg gengi mahoi ku kiamuti kofu uka ngezika mushupi akeketi mburonga sesa ko hama sersanti ndrobu tahaki temaya ku swere maati ndrobu mushupi etino hofu a ngati sibia ngama doyo kwa kutuave tati kwa nasika amkidango ati mburonga ha ewe hin kwena a amatunga kwe amuti huyu kwa atino National municipality veska pukwe nga te tam o kai kwe a ta khono kai rati ki te hi kwe ta khana kho ko kya moti polisa na vie ke so nyam o ziki an karati grupu a khana che ti ngo se sa ta politiki de kam ki o ku de mboronga a no aki khana kho ti burgmeister a ta khono municipality ti manda kwe am no shire manda o kai kwe ta a municipality ti site ka pusiki ngwe sikim mboronga ha tshuri di no agimboronga ha kumote ngo ngwarata jao he municipality ti ki tumkhoma jao kum no matka page on ai ma na dik he khama ajakwa he kundraka he ngo tsun ameta tseri na hobe ta korosika khama kwa he nama honor deshen dran di ko de shiri akwa khama a arunai a khama changa kwa nya tino kundraka tseri na hoi gwetam Dream Boronga kwe a manda khan e sika naisnas de landro shofu ki perenu tai kai gwe. Furshatr tlai kwe a Mitchell's Plain anyagutin kwen de fra ina khan ki Michael Jacobs ngam nga te shasha kung ka kwe stora je mung ku veta de o ki kya kai ta khunu la sinji a akhai te tam sika veta khai to he a veta si miyati kwen ha ana jao katam. Jacobs nga te ngye ukwe na iirik e an e na e shasha ki ti kwa si chana kwa te shasha jit an ohi okara uru je te kwa na zikam. Nama nga te ngo shasha de rati an Johannesburg ki kwe na e shikha mak an tausha koro te tiya shasha kyun kanga ji nyamo kwa ti tuji shuri di tuwa waha kore ti te kham. Jacobs an ka te ek ama aja kha kwa te shasha ngye kara kwe ti kwa na katam. Boris Ukhari Uhem, ki heki tkawo tui ngurupu I choka doktor si sonar kharen si takkisha na tina nga te khana oka aja tkawo jawo tui kwe a demokratisi republiki Kongo si oka sesa iti nu ibola juanga hae kia bana kwa ti ta kwa ti or khana sa se nga te ngam jao kwa ma di jao kwe Netherlandi unso ka kia roi ti amu ka spatra au ka si cho isham ngana nga tebe jao kwe ama unu ka kwara hiri ta tama anka te aja ibola juanga hae di erka si kisi ye hiya choro kawo kwe khantam or khana sa se nga he firi profensi ji ki jawotin a province jika jwanga an tsousha nyam o rohi ituri ta ki te nga si ki no faifu ko de ngwe a nyam o nge kha ti an ga si ki jwanga nyam o huyum jwanga nyam hi ka ye khangde ai no akh deishen de ko nge ho ko khona jwanga cha ti ta chain ko mu ho hi ta khona a jwanga si ka o khwena 3 deishen ne ho nar tin 4 and 5 ta ha ko na ang o khona ki twan ta ma ti ya deishen de ko twa a jwanga si ka o hi kham ate ya ha sibe ir bore khiri ngwe ku bore te khabana kha ke ke gutsam me akh ire kamnu xka fm kim

0: kimsa wolege chigde ya wolinge akhirge eska fm de lume gyan ambuginge wa eska fm ogi tangya tangkum ga gen hum yamin arverten moyon manester yang higya wa plus leka yi regering wan vilan ko shini qabishan kang he achig de gen hok ya cabinet ke gani kuno kan ke khud ki rang ka higya wa divika kham kham go sung khani chig de gya wa vetscribe a yi gani kunan yingya khale u ngolun itmina ka hun ka higya jo kham ko khani yi bizan akko ngosi ka higia sing wachigan ke vi kom kan ge ong sit africa ke municipality ti aga gani kunan ka ngosi ki divika thoi ka kam kam so chigan aga gani kuna gya wa tumina ka he ge ong municipality ti hun aga gani kuna ge ti hun ka ge ge ong ka chong ka he ti ni gya kham sing wa chalo yi ngi chig ge amalin aga chut tumina ngo ke vi koma aga gi ga chu kham sing wa gani kuna kwa chigang aga chong ka higi chok kam kama khoi ka plus leka aga hangulak ang hichig de gim hokko ni sa fir ke november agani kunan ka hichig de gi chuk khamsung wa vikom hangang aga chong mugu gi hum khamsung u thano hum ke gani kunakwa bisa akong ngosya gi ang amarge chanchig de gi da thokho sa kama khoi wa rati ailia de gengi ang khabit tamani chig de gi municipality ti hum agani kunaka gi ang amatege chinji chig de gi da thokho ni sa kama khoi wa vikoma hangang aga gani kunan emka partei kang he agya kuyan halema ngang ke vikoma chwa ka ogeng de gen parlament ayang kang he gya khamsu wa ido committee ay gani kunan kang he kag gi ga chung jango ay gani kunan committee agya kham kham ko su u nur su ko ay ngausi yang he chig gi ngi khali wa yang ay ke gani kuno kwa ngausi kan tin gya khamsu wa ay ke frislaha kichig de ke ngui kala kong hana ka ang hichig de ge ngu kunisan david skoshana yang hichig de gya wa mk e parliament liet yang he khawtem chig de ge ko ya kani kuno ko ang ki vi koma kang ge committee ek gani kuna ki kang hung kum sala si kang gya kham kham go sa wa kam yang e kani kunan chigang aga chong gani kuna ka sin teni gya kham sung wa sala kha yang he ko chig de ge ngi hana wa ye ke gani kuna kang ka he gya khali kham wa kan e ke gani kuna kon sitene giang wa kham question vikoma ko yang higya akyang ai national police commissaris ya gayang kesing ke kha vikoma gani kunan cedric sebian kalaktam ga sing ai giang ong randberg ai hofu gang ta giya kham subisa uti sa kan tik de ngoti sa mugu ging ko kan ai kan dia ai kunan sibia hola yang sik de gechu khala ya gi wa frikra khan nga wechi khon agi ga ngum wa ke de me ko agi ke gi nga wa kang kang hetini gi wa veta yang hyang ngau aga wa de gi kang hum awa veke ya gang ki gani kuno chi de gi wa no onya aya gani kuno ki johannesburg ka sing de gechu gwa ki amakan deyan wofu na kam kang hi agege kham kham go su u onar su ko yang agani kuna sing ge tig de ge kale wa chang ge sersan glovo yang he khabit tam ne ge ong kham go se wo ke gani kuna kwa kang he glovo tig de ge ong go ya hofu agani kuna ge sing de ge ta cho cho hana chimbu ke sibia ka gi kan ong kha kan e kan de yang agani kuna ngo si gi wa na yang aya tig de ge ong ke panga tang ai fasin Orunsasi ngia wa Dr. Soner Krenz agyang yata ke yivi koma kao yang ki giga koja kama kuen ke gani kuna chigde gya wa Democratic Republic Congo ay gani kuna singde gida chuki wana ngawek take ngia wa Ebola aga gan Orunsasi ngia ngang yata ke yivi koma kao yang he chigde gyan ng nirlan ay gani kuna singde gida chuki kwa gda ke suitele na kuna sing agde gya ng choyan vikomak ogyang ya tegen khalema ngang ka hito chukun ngun ya wa vikomak ong chik degen ngwe wana kai kan ki gani kuna kwa kan he sing agi tro kam kam ko sin wa tiar ka kai gani kuna ki kan ya wan ibola aga gan ko ka degen ngwe komisalan yitin gyang ya tegen khalema ngang province ay firi yig de gedan ong ka he sing gi tro kam kam ko sin gani kuna kwa kai kan chik degen ngwe komisalan ngwin ay fa fi chon ya ga yan ken gani kuna wa gya itori ay kunan khamsung ki tegang aga chong kang hechi khwa ai ach tesen sitig de gi chuge tu chi ya gani kuno kwa kan he I 3 days in ni ra nort in 4 and 5 tax chigigi chuge kawak tagengia wa ibola kagagan kan him kalaman ngsin agi ki khamsen yin chigigi chuge kaw de weteni gigiran ngi kalaman ngin ka singya khamsen wa kaw kan kagani khunan wam chang hum ye ng ya akhiri ai fasir gam chawla diwi chigigi wa tiniri khamja tiragya sam chang hum ge iska fm
1: kame tse sika akhat amoku 5 minute nge kara kha xka fm ki bori he sore ma trati tomson nore minister ma akwentin onga he manda kuna ojawe etrma kuma velen koshini tsabisha ngma khante cabinet tina doroti vetashi khabana kha kyare kara daraiti he akwente kunga manda kwe plus le regering te kitena ohem tabisha ngmanga ti aja municipality tg sit africa zinga nanga ana ojawe aja ngebi na kuchaga kasetam tham si khabana khana tun karadar na ti hen kaya nyamo hikiri awu kwe municipality tg ki manda jao ju we ocean kwe ta khuno shiri di manda atamaha nukhena ajawa ma tamanu chaka kobe no aveta he chaka kasa amporonga ji am veta duro khuti no khana abashika te kha kuru kuji khamote akwente kwinga ziki manate manda gure te 4 november kuziki aya haveta chakra khuno jawji ku tam tabisa ngmanga te ngveta si khawu gwe ngo jawo tin khena ta khuno arati gi khansala gi ngo gwe na te ke municipality ti siki o kya ai ti kwa anna handi jao a jao tam emka parte he nga te khana kan tsu sha qoro ti kun khena parliament de si o atho committee siki koro hina tai ji asi o ta ti ve committee e tsu tsu hi ngo ena sesa ta ti a ki ngwe ku ji ti aja nungu o veta jao shiki politiki kwena kya o kuti kwa na ji a ina mua atam. Tse shika anatai kwa te kuna ta ta ku tamsi nyame ku garae ti he nundeuta amporonga ji chaka kai gure ta a khuji khana kai kwa te ne emka si parlamente ki ngu maklu kwa a David Sko sana nga te komitie khasu jao he e chaka karaha nyamo hi tamani kun komitie kuna tamsi kungo di kuna ha kai shu ka siye se ku kwere huan siye kubem nama nga te ngu tamsi ngu khana kara kata ti si khan mungo ti ke se sa ku kara nya o te kuna he khama tamo te ke ngu nguin ki ti ni mu shobo na a khana aja kaa ki khe khwa te tam ngu mcho ho yin kuni pa o polisi komisare se ma kwena ngi yeti tidi mboronga sesa kuma Shadrack Shibia na mahama kwa ku kwara ku kaa ki tiya kai ti gara he ngi ukoma si ka Randberghs di landro shofo ki khabana kha si tia ogwim Shibia ngi masye ewo kwa mboronga di tiya mboronga di o ki kwa mga kwa ngi amdi kwe akyung ka di no kwa khati kwa di kaya ha nyam kara hoko ankyari mboronga jao kasa kya di ta khuno te amanda te veta he e o di te amboronga je am kitim nama nge te vie kisi ki rivonia ki Johannesburg kisi ki khoi ku kyaung tim ofu u kan e si ka ke ke te amboronga se sa ta ha mu shupi ma si ku ku yeti sersan din lovu ta hati te ma nto bu nama ofu anga ma tin si bia khui u pabe te tin kona sika asbiya ara hwanu ngamboronga ewe hin khwena di domi amasi te khunka gutam borish okhari em khwena athawu kwe aun si wona wu doctors sonder grense te kishane te nga te khana oka khaw jao khwe a democratic republic of congo si ki jao ko jwanga ibola he kya bana khati ta khana mu anan om organization na tinum jao ko man netherland wu su ka charo iti spatra oka si chu isham tin aun kana na te be ma wu su ka am chu ko man di chu khwe pa tri ta no an ka ting ibola jwanga si die erka si ki nyam sanen si si hi khaw jao ko organisasi fir provinsi jiki jawo kwe no jwanga si nyam uru hika we ituri teki te provinsi ki khana tingha no feifu ko ngwe anje kwa tia jwanga nyam sena ho amunshu okam jwanga nyam hika ye kha cha te te khoi hin kwe na se shai ko ach deishen de nye ho ko ta kono jwanga si kan o kwen de ko a 3 deishen nye ho onar tin 4 and 5 tach nang o tin kwena o ki kwana deshen denge hoko kwentaman o tin ham. Ate yaha akhiri bori he khiri nguye kubore te khabana khakke kwe gutsam tin iret amnu ekska FM kim.

0: kona ukungwatani tsha komo ngani ngoha so se botra khona
1: anje te komo ndo te ngave somo khona ho krika khota o vntata go yete ta tsha mo khota go swete ga kwa e na te komo supi e komo wa hego a ga kwa de tsheke na tlamo ana hego mkunti yena tinga a go tsama supi go gana a te go tsema gana ke hisa na heta nte komo ndo yo yo te ka ka ya mata ti pyoro mo sabanga platform 10 xk fm ke jawa ka he ona kam kuri go ana go tsa tao
2: Escar.

0: tsametse se ka 10 ire tsa mogwa x ka fm ke bori he e swere ma trati Thompson Norem Afrika ini heng wa ka te Ethiopia ngo he Eritrea ta khono Egypt ta aja o tsu kwa tai kwa kotako ngo na ngo e mporonga he e ngo khwara kuta ate ku isi phere o te kwana he Ethiopia khana o ambassador a Eritrea shoka te kombere wa ke mo khating ta ku tin Eritrea sho o ngukna khana o ngi te tsiki tsho khati ana qara khuta Eritrea ta khunu kyare kra ku icha o tino Ethiopia sita ja o qai he ta mano khu khating Ethiopia Egypt si o ngukna ta khana o ngi sigi si government de kun ja o tlo diplomati ta kitina a 48 tsama o wa ga gande ngo tswara go tenga ding ta go Egypte ga bana ga Ethiopia se di ambassadeur e tama tso go ti ga gande ngo tswara go tsare na go tam Ethiopia he manda te na to ka te Eritrea Sudan no Egypte ta a ja ena ja wo a ye ti tung grupu i li bele khwe he ti e PLF te ki te e Tigray ngo siki a Ethiopia shu oi wa hanwinga Tigray shiki no ngie ti vie kisiki Ethiopia si di amete anya mago te tau ko ti a grupu em ne dri ngo di yo ka hangore haute a Ethiopia shu to ka ku he e no thuma a te ku an chau sha khubi na ta tau ku ma chau dropa khana Addis Ababa ta ki te shiki no a arwe te sa ne ti ke he tun he khawana a ngun shu amo ani jamma norti ta ki te mka nyama ha ko tu ani jam ji jate tha go jam ne firi khwe na ki a firi shi ki tsam khwe a to kara khoi a khuri na ku sire anjai kara hi ta ya of million rand ko di sire tum khum o him di tu sire a ngun asi ka polo kwane si de landro sho fo ke ki pereno tai kai gun a ki a go khana kwa ku ara ha ku tha ki ti ya tai ta ri randu tebane tahunu zabulani maluleke tengie tv ke ki khoi ku kya unti ngamboronga si ti shotu de hota ye ku procureur a Charlotte tebane tahunu khashu omkoma chwane shi o metro police koma pita gagash no nyane ta ti o kha ta ko ka ku item ni kun boronga kaite na ko kaite ka a tu shire a aja ina se ko cha ur khahi ta khan ya ina din diru koyi a asire shi kana koyi ko ti tam forshetr a atho committee he ngi shesha ko ha he aja ngu sho veta jao sho ogi tuna ta ur khahi khan ya bat ko khon ka ko ta soviet lkhanya ne ngna te president Cyril Ramaphosa tam he wo hi ve kyare kara ko ichao ka de ato ka ku he e kona sik o kho hi inspecteur general a inlichting de a MTS Faisal ku ye hi ta Ramaphosa ma a kara hi a aja committee si un wa he Ramaphosa shube na hi ta ku ya phere na hi ve committee si kai kitam ye ff ngau kona to ka de Ramaphosa ma a aja tham gara hi ema kyare kara ku chao yana kho hi ta ku ma an ka yana kho hi a kona sika committee a ti ve Faisal ku yi ku yi ji na ho ji am ku re hi ritam par ti nga ti ke a kona kar ba posa tai kai ta le khanya ne nga ti ra ba posa am ki dang go khai ta khun am mo ku kyare kara ku chao ta bori shu khari o ziki tam boronga khwe a khoi ku tiku kyangwe ti aja texting ai ma a umo ti ta research bai ki ye tim glem ki am ai shi o khan am shi wa ka ku ti kwa zulu na ta si de polisha na te drik aku ku kwa he utu o ka ngwe ya am texting ai ma a ta wo hi texting ai ma ham ta ma kyare kara ta wo hi no tui ham a ku kara he der ta ha kuri ko ma spamantra mda loshe irik ehe anko oka kui khama ama tehi kha no derban si de landro sofu ki ama si khoi guti gu kia witi tumboronga nga uko si ki ama si no nama tumboronga si kam ki ama khoi ti tam kamboronga kuma ipangeni si ki si khoi ti atam si ka sueti kwana no am kungo ti mas patras oka gui guti gu si kai ti si cho kaisa no aka si khoi ti mta lose nga ma ukan e si ka Richards Bay si di Landro Sofuk e ki perenati no ama kai kai tino kama ngovunzi da hasi oka ama tuko garagwe hama kuangu araha kutage ti ya kai tam no tutamcha eyo hata amburunga kwe kaoka no polisha agia utak eyo haham ate ya hati ni iribori ekhiri ngwenku bore te habana hakeke kutame tuafe kamnu XK FM Kim.
1: Kim cha wala ke chigi ya wali unke tiniri ke SK FM tole magia ambu ngi wa SK FM ayi tangi atang kam ka king ya min arverten moyon Africa ini kang hi achi de gya chung ka ke ngoli ka ka hi chigi gya wa Ethiopia ke chigi ke imran tira ayi gani kuna ngwa ke Egyptan yi agia ngwa kham ko so u khula ka ngai ngang kan chigi gya ngoli drika unke ti kang he gya khamso ga ngin ngai gani kuna sum ku gi hin wa tu ka khula si ol nu atmi na kan chig gya Ethiopia awi gya nu ya tik khala mang ngang gi achig gi gya tak chwa pang ak ngang ngoli kang he chig gi gya wan ro tiria aka gani khunan ka hi gya khamso wa mana ka ok tak tlang ai tini yi ngai gi gya ngu fi ko makan ka gani khune gi gi chwa oswe khamso aga ngosi ke Ethiopia gani kuna gya nu ya tik wala ya ach in 40 chon gani kunetik de gira chwe hanan vi koma kaw yin hetik de wa ekhepta ayi tik de gito ga ya yin ngolin aga gani kunan kang hegia thamsung wa ko ti o ngai kang hetik de gien ko kunisan kang hetik de gya osya vi koma kaw hegia wa ekhepta ayi gani kunan kangosi kang hengolun aitumina kaungge thakha khama khoyak doke ituria ayibani kunangwa ke sudan ke egypta kang hisigya khamso angulu point digya wa ti plf ai wi yin hege thagoli khama khoyak gani kunakwa kitagriya ayastri gani kunan ngoli dri kang singya khamso deke khalama ngang statu yanchig digya wan adidas apa ababa aya kunan yi agigi da ya khamsu bisa khamgo un mai kan ga gani kunam go gi hu wana u katoshi o ka khulasi kang hegi ya kunisa khamgo ko ngoli kau kan ga gani kunan tikotcha ki firi yi he singya khamsu wa cha ki tatru gi ga pang ngo mali kang hegi ya wan ola ya ng hiti gi ngo kunisa kala kam kan yi gi ya blokone ai hofu dang da sang agya su bisa kham ku ngawa yi ki lengi chuke pangan rendo tibana kitik de ge jabulani maluleka veke ya gangi a chon ngo sing de chuke ngi sar de ge gen amakan dean hola ya ang ai chon ya chuka yang ya wa charlot tibana kitik de ki vikoma kawing de ge ng chani metro ai please sa vikoma akako peter nga kos nyo yane yang he khawit tamani le yang a chong sing ge chugin ya yi ka sing ya kha khama ku ki go ki a kang he ge ngo kunisan ta ka yin he gya ai do committee ai gani kuna agya kham sin u chotru gi ga panga kang he chig ge ngo kunisa kang he gya wa o ku hana ka o yang chig gya wan so vit li khan yane gya o ku yang khalma nga gya ngo ngari ka president Cyril Ramaphosa ka chig gi ge ngo chimbu kang hi ag gi ki kom nga ba yi yi gi kham sa u la yang hi chig gi ya wan item fezal aya wan fezal aya kang ku yi aga nga shi kang gi ngun ya ta ki ram po za ko chig gi ka ki sang u chi gang ga gani kuna ka ya ki ngun nga chwa ya e ki committee ai ga ngi gi ka ngwan ngi sing gi kham sang u la ya EFF gya kha khama khu yak gau gen khala man ngang ki rama pozan ka hi gya wa khanu yi ng hi tig gi chu gi hana sim ku gi hin thak kham kham ko sing wa committee ai vi ko ma chong nga wa ki fezal aya vi ko ma gani khunan ka ng hi sing gya kham sing wa gani khuna kwa n partai te ni gya o ku yi tang ya te gi sim ku chig gi hin chong president Cyril Ramaphosa gi kang awan de khan yane ayak kan kuin aga ngaw si agya ngun yar ge sing agi hana chimbu ke Ramaphosa ya ge tig de ge ng jango yang aga ni khunan hung ku diwa kan kuin kan aga gani khunan chang ai fasi tik ko cha si ge ge tu ing hrin amakan dia ka ngia wa taxi ayu ngai kan ge ge thon ngalo khama khwa Richard Bai ai gani khuna ke ngui ya ga yang ke kan hi tik chwa sing ge chuge thak ta wa gani khuna kwa KwaZulu Natal ay police again ya tegeti ngai ay 3 singigida chuke thakwa taxi ngun ay gani kunan taxi ay koi kau gyanun ya tegi ula panga kau ngui singigida chuke wanan kang hiya khwita mani singigida chuke thak gani kunakwa sipunglalan maklulis yang higya wa taxi ay gani kunan ngai kang agachona singigida chuke kuyayan kang he kalmang ya khawitamani gigyan ung hofu aidani kuna singya sobisa kamgo ngogi kola yang kitsigang he yagdigen ngogi ngon kola yang gani kuna tvedi aga kula panga kao gani kuna chigdigya ampin gyani aya kuna sitening gigira chugu kang he wala gigen ngogi kala ta ung switeling a kuna da singaten gya choyan kalmang ya otag gigyang wa ofu aidang ngayin o Richard Bayin ay kuna da sa sobe sa kama ko yung mga wagin kula yang he ya kawit tamne digin hongin ong ya chongan o am chong hum yi ong ya tiniri ay fasirig am cha wala diwi chik digia wa tolfiri kam cha dira gya sam chong hum ki SKFM

Kirdaren ayamuso agi woli wala komti ke tine kwa 20 minute ke konki radio XK FM chimbi wala gita kom kimchu agmin anwa demen ay program daga khisi ka anqala utom ke wala singi chwang agita ukham ke ngudani khona mukuge ga ku chusin he u wati ola ola meke mge a wa kwa ham khonqa chwang gita atechi ferskal no Tim he singa titi ya hinka e mugi kwa ngu wa mungu te gana kama na kama na kwa hika chwa ngu. Kanwa fiti kanga wa kamhilu mhe te atuwa kwa ngu kama kwa siu ki ngu kwa hika chwa ngu. Ka ngu a ngu kata ahu ngu kwa sanga wa ke a muti tatini ako kanga a alhamina khasyon tete. Mugu giga kwe chusing hei u kawisi singa fiti kasi Gita kwa uwa chike agyang uwa angong. Mgita ngayti ke gu nga kongchanga wachiri thawkwe kamako usyo. Kanda wala na wala asorho ke gu gita tumaa kwe maa kwa kanga giga saga o. A tumtum guga kachang. Even kwa kachichi ama gya uwa kasi. Ding lemang kama gugun kona ka gwa chu gutu mo am gugi ga cha cha cho dusun ga otini ko hu agu ka la tin gita chu ka kwa sa kama ko ngwa ke anu gani kona te gita si gwa chu hidrasi ka bi si si ka hanka jala kama ko ngwa ko khason ti ti gani kona a ti chi ngwa so ka e tin gi kwa Sigita wa ngefer al ka e he vitamina son mineral ke gya ka wa angin ke kong wa mso ke gye thokwe ng kamak usyo. Koko ma ngani kuna chi singa chi chiki ngana kwa kama wa shumbi ngu hege chi singa chi chiki ngana kwa papa ke ka ufu bolo ke ka Akwa sa kamakwe u ka ngu chi a agi koko ma ngala takatini jala unwa wa akhason titi. Kata angwa amana ki kukumang frakti ka tu bayi frakti he banana sa urvir meta gani kuna he umso ka ehe agi a si ke he for al proteina ka ke ba atama gani kuna kama shumbi kang sasun au tiniwa ke ata ang ke energy ta ukaw nga wak panega nga fronte fronte ko qasum hege agi asin no dugani khuna tene khronte tene gita anwe da kha khalmang ci singa ci cin nga kwa lo son se sen pasta magroni ci sa chuan khran kos kan tene thwa ko khama ko shu ge dugani khuna ke kwang ci a khu agi am ka ha ci a dugala khawe ka ci ci ha ma ci a ci we du na akike awa guni ta ma asagun kwa kagita utaan kwa taas agung as mukugi ka ma tik olam hige gu ka even for gu teti at nga ka sa ugung so hige agya hige ng tia a hige tini jalan wa akasong titi gani kuna kagwin ang tamo ka u siyo tisang ka tini kita kwa nga onke ka krisi kem tina tuisa mukugi ka kwe u kaga jala unga wa mkhason titi gani kuna heke manela ehe anwa ukwa a kwa age totoa ma heka gawa u agung he u a digest ka ya agna nga ta khani ti kwa nga ka kaba mko mke asia hasta kama kwe mku giga wa kwa ngwe tisinga titike wa restaha kati tsagi ma arresta ga ma mvana ka tini a u khama anung gani kuna even khawe ka ma sigi ke sa tonga gu ka tsagi titi ke ha trua resta ga na ya to a ke a ma sa khama gu gunta si khaba wa mke a tsi manela mso ke tini gi ku ma tini thwa ko u khama ko usyo lo tena u khama a ga son titi gani kuna kam geta thama ufeneng heke fisi se activity aga gani khona so lanka ehe
bevia khan melulum helulum ya e age kwa o he kwa o fenen ke a u a ngung dela thoma ko ngo a kha shon titi a energy level sing he ke tsa teng kwa bihir o kwa stressi even khwe ka kwa a ho ka a ngwang ho a o fu par manita e ha nta ma tsuma ke kwa ka ngwe kha o a sikama atango ke qa ho tawu ke qa nga nga ba tawe dibi kanda ira nga ehe akwa qoni u anqunqu katina wa ufina ehe agya uwa anqunqu chi ngishan he ufini kai kwa chwa kokwa asinwa tshe for all tshe nga nga kwa yoga ka ka tshe tshinga tshe ka litini kwa omuku ke ka tita nga ufina anwa khani tita ka tota ma sinwa ufini skeleta ngo re ya tena ufini umsuda ngi anwa re ya tamajika tena ufini ka wa anwa hai kteni wa ufini umsuda ngi nige kwa wa kam ke o ka ga wa ga o ka ha uwa tama afstan khan katina ufini umsuda ngi kwa tika agya o a khani tita maji wala ngala katina jala nga wa a khasunti dikdani khuna wati singa tita ke tini gya sing hi u kichi maga wa kama ufini ngheke angungu agage kuchu mpaka a toga ulugu aga kucha wati gitwa kwe mkama kwe siovan gita ngheke kena kamda nga ng kika magzi age tsatsatso age kubika ite ke kwa machuti ke kwa machuti ke kwa machuti ngase age tawa ngwe go aka nga qasa tre ge ka ge senke ngalama nga age a o ate o ke kwi ka an tseke wola ye akwa on span he ka relax age tutru aka anngwe ke san a ngwe ge he asan ngwe go ka tsitse ama sege a san he ge ge se se se se te fe for go aka wola at least in ear for I'm tefia, muta agaki can see limit screen time, Scotchonka. Agaki can see, come, so see, tefig, or learning, umpire, two. Tissing a teacher latini, for dealing of a home, hashon dating, a thing of aga hashon dating. The moku gigan, he for all do benicuna. Even have a of phony, tow, tower. Screen time a bit digging a wishy sing, who get tefium. Foni khokha khising echu e vigila gugani khona aga ke sa for ke he a aga ba he achu tsangwe o fa se ke kam video ta nna ke biki biki foni ta ko e gwa o ha aga nna ha ke foni ka nna ke foni ka do ha aga ga chu ke se nga tsela ka tene kwa ka go ga ke problema tene khong khong ta wa ka aga ke fuga ga yo fuga la ke se nga tsela tene gings ri u ka o khama ngung deni khona ga chung jala o person ka hi khienis angung aga khung jaba o bu aga ga tur ko dhuma ngai smugu ga ku kha wa angung ka ta angung ngai wa chi ke jila wan ka gita wa sang ang ga wa go we ki gi o fu aga wa tang ku ki kai tui kha go ngai ngai si ka ajang ka asung ka ngu ban hm wan ka ka au takan bidda khanya aika biskirim ka tati singa titi ga hankalawa anun aga hun biskirim uwa tini gu aga hun duma ka hun u jala u anun anu ka isi ka aga khashon titi tini wa tiki gi kama kusio wa kakoko masika ng him tini ma asa wala sing ma gamit anga un program ki gan kita sa fita adiwa si dira sa program tene ke akala utom ke mola musung hanke ya chong eska.

Speed controller wa muso ang sige ngam ke wali wala komte ke ya ufe kawa diartin mani teke konke radio XKFM chibu si mula gita komke gita ga omku program ya komke journal a program da journal a program ya ang gya chwang si ga a kala utu amke ya magya samtuk ay u agita uam anje kam gisung kwam chu a mik angawa mpain asmanusun he chimu sin chi chi in khaisim thwa pa ngwa tu muku giga wa kubongi ka ngwa tu chias muku giga o muku ngwa kubongi nka ha wa ke faila ma manila mso chi ti kwa ma apri ngwa gin kham gita sent ke kubongi muku giga ngwa for al paidam gita ngai ke si gi ku kwa a so wa nwi da kha a uha extra faila kha atrok versigtige kama kwe mo kugiga nguha akege felaga ver al ganisin kwa he sitroda kwa ganka akwetwe hin khleme nga chichiga gigde akama bango tsikona van ver al travina vieki sim kwa ngwa tu bango tsisin u ganka treki mali ka sin ha hatsam ha tu ha ta bango tsimu kugiga kugiga u ganka treki mali tsisin ga tsisela kan tinigita kwa trek kama kwe la o kong ai anda kha sing ge tsak kong ai anda kha hun ta ang hi apre ngwa geng hi ge ga chi chi ang yang ho go bung ing hi ge awang ngwa bang go he atre ke mali ama gen ng hu ha ang ge faila kha che si gi kwang ko fer a aye person le ke faila kha ti nu nga mali ke chimba e a chili chili ge an wi da kha kes a tengwa muku gi ga sun u ka nga ka wujila stola sun ku ga wa ka ga ni nga ka sun kan ku de sui pu ka ma stola ka ma chi sun stola wa chi ge thwa kwe un khama ku u seo wan chi sun ga chi chi ga la te ni a kwa sa muku gi ga kwe biskirm u a e ge chi sun ga chi chi nga na kwa ang hi a bang u ta a pri nga wa a phone a u ha cell phone banking wan ina ka transaksi yai kwang kawa abangu nu kama mahli ke pering ngaw agi u kama mahli ke pering ngaw agi transfer kama mahli ka he apering ngaw akwa wa gamnui o gati ji sigi arufu aku la kang ang uta sing ya ki transaksi sigi di dunia e tang ung ngaw kama ku gi ka khala kama ka akar ya sigi gi tsa ke ku la ka agi ta sing ang uta am kar kela temuku sung u manila sa chiche he mgi kwa wujilanga wa chigim chukwa hantir u kwa chima kwa khali mbango ikim kam hege gi gam bango ni thogo un khama khosyo nga ka urwe cha wa cell phone banking ngwa nge pe ga wa u ga u wa drupa ga ngwa ku bongi chi ka treki mali akwa nge chimba he for all pay dasi chi thogo kwa khai drupa nga gi ka so la o kala engwa hawa ake dop muku giga sing chimba e tsiga gi de getre gi kwa mali ngal mang yita khawe angwa khasi kita ngeti gi kwa okwa he ta dokha ke memorize tuna apenya chimba agi ngwa bango tsengwa u apen sing swe asindika la to ngwa gamte ki ngwa ga de sing tuna ka wisi si ga ngala ta ngal mang gi sing kita kwa tsiga chim he ka ngwa kwa remote ti atangwa nga bango ti tata kwa unwa huki atesin to atsela lagi tango re tsela lango kwa nwa kwa ke ya msini mala te ka kwa remote makala a ntaka timba ka pa ni nga wa akang swe mali a mali astaka anga hli tawa tawa tang ga bango ti ya ga swe mali kala ga swe a mali ka kula ga stin ngo nga khung kurufu tachi singa chichi ga mthwa kwe farsakta ga khama khwe bangu chi ukutuma ama ngale mang ngai wa ata santa ku a akhau sitini gita kwa ngke a ba singa chichi ngna kwa ga ma apasta ya ma a ya ka wa di ye ma gi kwa wa asinde mhi a gi ko le ti ma gi khama ya wa ka wa jala ngaba ama ko e ka wa ki gham a tabling ya chwa hanga kali gya ke kharinga kali ka hang hi che age hu a kha ukwa yang wa tuwa asende
asor hoge yagite gya apasta nung ofa gita gya amaki u gajaku ofu kawi kalasa bluso sa ti kaya ha akan muku giga o pasta agi wasindi hintuwa apasta nga wa akasin ta aga kung nga bluso wa uliwa tisila tisila kantini gita ko dasunga ukwa rufu hong kwe agi gikama bunga kali kwasi tota kikama kwe Nkhatse ke onwe da khatse ke ge ha trick a anda o kwa o fu a foni ta ka to a anda ka mutsatsale hlima nga ama gita nwa reni ke ka ma bango tsi di ama nwa reni ke ka ma stola nga di ama nwa ho ta ten nwa ka tsi o foni ta ma ja ka sin a ntsi we khai ka ma a pasta o fa ntsi we khai ka ma a sakuta ke a pasta public application o nga wa amuku giga rofu van ka gita sintiga a hela anda a ke tsa tuwa a foni un ta tang he eta nga a yeskile manila ya wa tsokwa ya a tinga ka tang o fu a foni la ni a tang kwa straight wa tang ga khrepo ata khre mang ka tini tsoha ka nge ka wa tsi tswa tsa o fu tsi tswapar sa gwe tang kwa kwa akwe o fu ga geng kwa bufoni ta kwa kasi ga akhang khafoni nga apasta chi gwe dida kang chi gwe gai ta chi singa chi chi ga hamka am thok we fir sakte kha khama khoin nga wa ama gige nga bango ke asindi to nga kala kasi tang o kwa ga ang nga ge twist chi sui to asindi kala ta maji atina tu kundra ka ka nga kala ka tang o haka sitini nga nga a chi ge khrepo asindi kala ang nga nga ta kati gatong tata wa kwe ekan kwa wa. Tati singa titi ka hankam gen twa kwe. Fer sekh tiga kama kwe fer al. Chimu si iti titi hi nkwa wa pay vye ki. He gen hii ko bungi nung skwa ang kama kwe ka kwe. Ka ang kwa bungi ang hii ama gita ni kwa ahawa ang ike. Fela ka. Waka ang he muha sa wala sing muha gamit ang nga umko program. Gita sa fita. Tadura ti gira sa kwe program din at kalutom ki wala kumsa ang ki. Yeah, John.

Masterman ya muso ngegege ngamke mmoli wala qomtike ya ufika wa drin diar tahmani tagi kunke radio XFM sibu mola gita qomke ntigigite gwa chogum ngam ku program ge qomke journal ka program daga kisi tine girin kwale ngam wa ku ke mkhwai ke kwang wa khwe ke tske higa ge khama khwe kwasiu anjika nghe chogum ngam pain asmanusun mukugiga ukhamako bonginqi itsika ngingwa ugqwa aceke failaga mukugiga vindika ka waslag offeri ewa rofukewa ginsin uthi sina titsikewa persoonlike veiligheidi mtshusin hi u nga nguzela tshinge wa cellphone banking agita gya abango hey anqiya abango epyang ke afoni mukugiga ku wizela heke n plus fan kanda pay atang huku nga bango tika triki ko mali. Ka urviyak, agita ngay mali tinka ehe, agikwa wanafer, aga tita agigyan ay cellphone banking yang. Van aduka giti gawa afoni nga tigi resin ki pay ki gawa, ka pay ang nchi gandi mali ng. Ang hi, ufuka tita ehe ama gihi ng makungum he, kwa he, aftriki u. Ang hika ay tinigigya bangong nga siya aging huwizel o kwa ka. Even kung kaagdag kawa ka matis ng stola. Di ka mga stola, ka matas ng stola. At kung ano da ka, kung kung kuwa bango ka o triki mali. Ang aga aswe po o akas. Pero ala ka siya aging hika pliswa sang. Hing hi, sindi, vingdahi, magita kung a bango nga. Tiyo nga siya nga tina akwa sa kamo kwa o a. Tiplela o a ake andak. Al pay kama yang he cuci kita tu tak kuang, kita mau kuki kita tu ha, kita file lagi sengat cuci kangkang, peringa tini kita kucu sengat uang. Ibrak aku cuci ama anu dah hak, ama kuen, amali kes gigia a, aku agak treki kau amali, nu treki kamar lu mak he agi he a, nu dah hak. Kaya he masih mak he angka amagat kwa makungu ufuk ema kwa lefu kuki ema tuh cuci ka e, asing u kacin ng nita mama agita anwida ka. Tuwa ay hilam haliatan kung gagawin kong suya bango. Ngayon nga siyo ting mga kao o futi magigi rof a. Afer luwer kama kwa kawisisi. At si wisisi ka hangka agita komki. Mkaging sing u. Manila mso gisin tinigigi eh. Mchukwa a bihir u kwa nga ba. Msindi hin. Timbe kagikwa wapayda. Nga hawa eh kifayla ka. Mgita ngay tigi natalin ang nguya sang katong kamakwe. Ta festa ang nguya sa ang kabi wala ukaw sang kuta kakwa nga kaso o durpan ng. Vani kwa tuyi kwe yi gihawa na msi vani gina nga tikwa kaisi kwa nga kaw ngaya fitika si ta chukwa aspar spar spar spar yi mali taka nga timu sang yi kak nga ta kakwa nga matu uchiki yi gya o. Mukuti gigi kasa ang nga wa natalin ta kula ka hong. I andak ka ina da kwa gawa chitwa ya tema igi hong tageti hong rofu. Daka asin ke akwa tuwa slak ofer ke la ukaw hi ng ayi gong ng kwa atake chisi nga chichi nga wa dedi si chichi nga apay kamasin. Ika ane wa drupa taong kong wabango chika kumali. Ika ane wa drupa taong kong wabango chika kumali. Chisi nga chichi nga hangkang kang a uta ga agita a gaa. Ta siya nga unga wa agika rofu wa. Kakuku masih kam kongkas awal si bunga kongkak lu ke cehe ka sasa ang batu cukau uu kuang mula wa Oktober ke sasa ngung ka kam Fred ada tom dua awa hati kri kongkasing awi manda ha ada tom five u a awa cile mat awi tau dinsta ha ada tom sisi awa debin ayu cukau uu wa kang he kui gam ke komatina aku ang habunga mtene gira cuag ang program kigang. Emtan jiwan legom kumagi ko ng radio XFM mo kutin si gigi kasa kakalisigan tana kalutom ki walang kumisang ang ki yachong.

yang sing ay muso nga gin am ki muli ng wala ko ang tigit yaw kwek tawa 55th money check ikon ki radio x ka fm touch pa rin ito ang kamen o chigli dike kamam ko programa ang kaya kasi wala talkiri nagam chigli dike kwas ato talkiri ano yun programa ng iwi tinakalo ito ang ki nasila ang ko kasi programa ng kaya gano'n risan mo dike ang programa mo kukwek kalib maki chimusin lagi kong ki radio x ka fm chik de gira twi somo ku gira sa kang kang wa ke ura sin lagi chonu ta chimu si un ma me wa pir fram ki ta ni gita sa fita ka wala chik de kham chik de gira sa ko he ula ngi yin ma chik de gi program ge akala utom ke ko tol firin ki i ulin

0: tsametse sika 12 ire tsamoha xka fm ki bori e sere matra ti thompson norem tsau de hofu a pretoria ziki doroma da sihoi ku kyangwe tami de tham a garai ku khai digu sihoi da ai minister si ami minister na te hi no si viwe mapisa ngakula he em kona zikang u khoma he ai we uruku si eta be hofu ke as pereta ti e churina ko shiri ngwe timboronga je ewo ho ikai kai tim ai u ka sori a densta han e sika ting ai nu ku ichao ta hofu giti hi te kha mapisa ngakula nga tin khe chara khwa ta tin hu ka yu ku ngotin no train ko hui tin kai he ngin sika e khu ko shi tam tamek ekte ko hui te toti yaf November ofu kaiki khabana kha esi ku phereta cam buronga khu a khoi ku kyangwi ta ongo ti taxi ai ma a research by kingye tim gwem ki kha amo ai si ke ma ka 20 kwa zulu natal si polisha nga ti drik aku khu kwa he utu o ka ngwe ya e akhro ta wo ku ta ku taxi a ai ma a ka 20 am texting ai ma hamta ma kyare kara tawo hinu tui hama aku kara he derta hakuri spamantla la loshe nama te oru hinha taw kusiki no derban si de landru shofu ki ama khoi guti ku kyang ti tamboronga si kam ki sieta jas mu ai kum tam kamboronga koma impangeni ki khoi ti nama tum kungo ti ma a spatrao ka gui ku uwa ti a tau ku siki na a tam sika sio kasana ma hoi ti mda lo se nama uka e sika research by si di lantri fufu kaiki pere yu kai kai ti no kamen vieke si oka ama vonsta han e sika habana si gara gui hama kua ku ara haku kagi ti a kai tam polisa na tam cha a kiara tak e haha hovere ham department de dakhwe ji nge u khena no kwe khena ata to ye to he ta hono komisi he ngo ka khone dakhwe ta tsuisa ji ku ti jawak etrema ko masi o e khaka me parliament de sta si ta ku ta ti no komiti he to ye to he jaw a ndi ku ri de ange u khwe anu kwe khena de ata gosi shwere mai te ti na ta siri ji te jau ka gu ti ku ku mo ti re ta ku ri 2015 2016 20 ta hono ma program ji ti re e ka ma gi ji ku a no ba khu ri ku a hi san ve ta ku ri e ti ji a ja ku ye ya phere ti ta cham ji ka hi san ti ti ya ba khu ku ji i kur len ni ki khauteng su ka 20 no president Sir Ramaphosa ngama densta han e sika firiko thom kuiji a akhruko ngama tin deuta ekamakin ji ku khoji a khana amporonga hai khara guritam boronga ji khara san viriti ji sista ha e jingye tin ji ki khana simu ana ti majire ta hunun deuta hin guti ku chaga kai guta ta hunu kumboronga tin kha forensic se ownership ku te kite a jaw ana wese ku an ku se ki hoen ina question ka tam boris u khari we tui kha ku o tu tam de brakh a khona ta dine pro ta kite m khom ki kyao kai ku a reslandi u he ukraine se u tu dro pa ki ef e ka u ti o anga e manda tin o na shwe de khona no reslandi frai ji thuwa ka kya kara tau khuji khwe hambri kha aji ka kawe tin shurenga siki ta khuno braham tamka ani yamja am khom ye hi kya khe or tim no am brahma ta khuno peiten braha ta ki te kya mo khuta no metru brahma a kara khuta mako khwe kha angeri tam no e anyama gu te dawtin kha khun ane gu te kunga si kya khaw ji khu bina ti kwa na kam Rusland di de ministry ami de nga te ambra khama no krakh sta se te khana te pa ti agi kaw ja kona si ka khu uri ka kum tu ta koma si e kya kya re dro pa o de sa ta ki te so ka ja te uri na ti na kona ka khana taw ti tam Rusland di Ukraine khasi tamo kawo tin kha a tru frai jika fabrike ngom oiko ngaji dropasi Volgograd ta kite ziki no ake uri chipa o eta mahati ha e anyama gute dawati bori kwen shwe te kona khawo kere ko khubinu Russlandi president ma Vladimir Putin kai kuyeti na ankarati Ukraine aza Russlandi shu uri chipa onga e angun shiki kawati no kana di ngu o ki ngom kodi 1% de ka aza tabesan kayeti tam te ya ha twa fi iri si o bori he khiri ngwe tu bori te ka ha che ke sahi ngwe tam yin ire kam no x ka fm kim
1: kim tsa wala ke tik de ya walin ke tal fir ke x ka fm to lu magyan am bugin ga x ka fm o wi tan ga tan tan ga gen ham ya min ar verten moyon o fu yin de gen un pitoria a yi gani kuna agi ya kham kham ko sin o kanu yi un he tik de ge tsosin gon yang he gya wa vi ko makau ya gan ke gya minister yin gya tropa a yi gani kunan se wi ve ma pin san ka kulan ko bin ga ya de ge ko un ho fu a yi gani kuna kan he sin gya kham so on kulan tik de gya wa tsa ge ko tru ge ga pangan ka he de ge ko un ho fu a yi gani kunan tisan ngosi o khamsung ga gani khona ga densta kam kang he ma pinchan ka kulan chigdigi ngon yatiga gida sa khawa ya ngon kang he singge ge khunjig ga hula ya angge kala kam yigdigi ko sobesan khamsung aga ngosi kang he agya songi ai kanung ag gani khona ka singdigi ge khunqiya yalf ke november ge hula ya ang adwi ka gigi ga chu kham kham ko sobesa wa hofun ag gani khunan lakocha sijite gira chu ngarin amakan dia kan chigde gya wa taxi aitumina kroke richard bay aya khuna ge ngoi yak dangki ay gani khunan ka hingde gya wa chu akuna singde gi chu ge thak khwa ya kozul natal ay please again ya take chin my dry ka hingde gi chu ge tama thom ku gi ka kumi salaga ting ha ge ya taxi aitumina kro ya ke gani khuna kwa taxi tumina kro ya ka he khawitam nin khalam ngang ting ha kan ga chon ma gi ngo ge ting ha diwa ki tha la pa kro ngi ke gani khuna kwa diar tang aka ko superman clan la lucia kang he atik de ge king un la yang ay gani kuna gitin ha kang aka gani kuna kang he ya khawitam nik de gyan un derben ay ho fuk tang muku gi ga su besa kama kuin la yang ka sing de ge chu ge guwa ya twede ang lang la panga ko ke impon kini ay ya gani kuna ko sing de ge chu ge guwa ya kang he gya kham su wa kan ay ke lak o yang hitgin hwe sa khuya gani kuno gani de gigin un switelin akuna sing atini gi kham chon na kam kan he yak nguin aga gani kuna ke richard bay ai hofu tang yak de gen hoke ngwa kan ha gya kham kham go so gan ek ve ki yang ang gya chik den ke von star kam i de gi ta so be sa o ti sa kan he chik de gen ho ti sa wan ek ya mugu gen ko kan ai kan de yang akuna lisa atinigyan ho khamo khuisung u hola ya ang agani kunagin hola kau chagin sang hetini gi kau department ki gi khamsu u dhame ke kumegin hum he kichik de kichik khoing gi wa yin ngum yin he ki gi ga sung u komagang hetik de gi wa la yang he gi wa dhame ang gi ga chu ong wa kalak tam ka chik de gi ang parliament ang ta chik de gi ra chau ku yan kanoshi kang higia kham kham ko sum wa chigang gani kono mugu gen ya khau yang ha tourism 5 to na tege tourism season to na ay buku khanung ngan hm atik de ge chu kham sa uti ka higia o program yang hia dami ege ga chu on wan na gi de ge ga chu wan ka higia goli kang ka ge chung haun ole ang ay gani kuna ka ansing agia kham kham ko sum wa dami yin tik de ge chu ka wa ikor le ni ke khautin ay gani kunan ka ansing teni gi kham sun President Cyril Ramaphosa kia kungkuin aga ngawsi ke denstak aikam ke fir pen plan ya chik de gie tang hongke ngun ya ua ti kang aga gani kuna sumuku gien thwa kam kama kui sung u ngka a chik de gie chung haun. Kam aya se stak chong ngun ka ang hegi a ua kungkuin aga ngang hong kola si ka hiteni gie a ung a kama kui ngawag da ngun ke yin ung ki gie ka kam kama kui ung a ngawang lage da ngun ka ngawatu ya ngay ngun ka ang hei se teni gie a kam kama kui ung a ngawag gani kuna kwa ng. Tung hm ai fasin chikon ai chik de giren hu kaya ting ha ka chik de gen hu kunisan ka he sigya kamsun wa chawun ai chan chik de gya wan no por ai khom gani kuna ka sing de gechu ama gya wan ting ha ka ang de gen hu kama resisa ai gani kuna ki statu yang gya ukraine ai wan kef ai khunan ko ai ting ha de gen hu ke ngalwan kamsun aga ngawshi ka he gya wa resisa ai gani kuna sigya sing wa skola aya khuna ke chig de ke sit le ka aya chawu yang hechik de gi thot am khama ko gani kuno ka he bomba ying de gi ngwe khale u gani kuno kwa n chawo yang kichik de junga chik de gi wa jun kon aya chawo gani kunan kichik de gi metrung ayi bunga chawo khuna kong he ka tenik de gi ngwe khale un tikang aga chongo sig ya khamse de gi chung ka ka ka chik de gi rang ngwe khale u wa gani kuno kwa n resisa ayi aka kao yang hegia wa tropa agani kuna gya ngon ya take katen chik de gira ngoi khali u gani kuna wangia wa kar stasi hm ya kunan kan si gya thamsu wa stati wan chik de gya wa utosha ya gani kunan kan ngau si kan he resisa ay gani kuna sing gya khali kama ko wa gani kuna wangia wa yukrin ay gani kunan kan he bisaidi o koman kan ngau si de gya ngia wa stati wan gya wan wol krado aya gani kunang kang he ski gi gang ma cha aga kunan dai nga sing aga kham sing gi de gi la thong lu kham khuin ka he aga ka ka ka ya gi ya wari si sang president volumen pun ten chik de gi ngwa o ku yang khale man ngang kan te ki tigang aga chon ma si gi kham kham ko su wa gani kuno ko ang ka he sing aga chu ge ka ka ya khu ga chik de gi wa in present ke gani kuno ko ang gi ya khale kham ko wa proto penalan project aya gani kunan wamtang humyi ngia dolfirin ai fasi degam chawla diwich de gya wa yeneri khamja dilagya samtang humke iska fm

Kim te wala ke chik de ya walin ke yeneri ke iske film te lo magi an ambu nge wa iske film ayu tenge tan kamega ke ngum ya mi arverten moyon ministeri gi wa komunikasi digital technology ayuwi soli malachi kang hi achi gi ngo ok ya isika ke kani kuno kwa mugu gi hun twa kam kam ko ka plus le ka aka hangula kan chi gi ngo kun sa fir ke november ye khabit tamni ngi twa un ka kam ngo yivi ko ma ki kangan parliament ngang ka hi gi ke kan ka ko ke chiga gani kun mugu gi ngi kham sing wa protofilo committee ke en lagte hun ay khisi gi hun ka hi te ni gi ang wa sing wa fir ki sing aka chongan SBC kang hi khwitam gi jango muku gi kam kam ko ka hangula ka gani kuna kang hi gi ya khali wa mali ka gani kuna muku gi kam sing wa yivi koman ka chon ki kang hi hangula chi gi ho kunisan mla chi chi gi ko ya komiti ka gani kuna ta ki yi a khwitam ni gi ya kam kam ko ka chi kang ka gani kunan kang chi gi ta ki kunisa jango yang hi gi ya onas na lang ai treasury ka gani kunan Ofun de gi un Victoria akuna achi de gi kam kam ko so un akka o ya gan ki gi wa ministry in gi wa tropa ai wa no si si ve ma pinchan ka kulan kan ngau si ku ven ga ya de gi ho un hofu ai dan kan he sing de gi chu gi sori sing de gi chu go so bi sa u lang gi wa cha ki to tru gi ga pang ka gi ngo kun sa vi koma ga chon man den sta kam ka hi tisan ga ngau si sing de gi chu gi kum sa lang wa mpinsan kang kulan ki gani kuna ko ang kang hiyatik digi ngungun hiyagi akotiru giga sa ngayang en dahag digi takagin ng hofu ay kunan kalaktam kang yigi ko un ang ngaw sobe sagi tangan kang hiyatik digi takagin ng hofu ay gani kuna kang sing agi akamsawa 11 ke november ng hayidiwi dahag digi a un ang ngaw sobe sagi tangan komisaris yang higya uwa kharensi ay tuminakaw Michael masia pato kang hi achi gigen ho ku yang halema ngan ta gi kam kam go su u ki kan ngau si kang hi yigi asu o fi komang ka gani kunan kang hi masia pato ko ben ngan kang chi gigi ko no no tumina ka hu mu gu gi hun thog gole kam ko kan a ki ko tru gi ka panga kang hi gi asu o fi koma kang hi gigi kun or tambo ay dila kam bu kuna yi agigi ya kan ka khuin ngau si ki chigan agan khuni gi ak gole kham ko ka cha ki to tru gi ka panga kan gi ong sit african mu ku gi hun ten nu kan kham ko wa khren si hun aya khuna ngau si ka hi gi ak gole kham ko ka chigan chig gi ya un ak kham ko ngwa cha ki to tru gi ka panga kan hi chig gi chwa kham sing wa ngol nu gan agan khuna hun ka achig gi hun chung haun chang hum ai fasin Blessing gin un kaf studying a kuna onur suku yi a un a kam kun ngawag dan ki yinan fiyar tak a kawchi go yang hi kapsi flag tan a kunan gugu letu a yag gani kuna sing gi chugi un kumwan. Fikoma ka o nakam ka hi chugi gi a gani kuna kwa ang gi a kam kam gu sun u di gan a gani kunan yang hi sing gi chugi o ku ya gani kuna kwa ang kan ngaw si onur suku tini un a ngawayan a gig gan ngamu gi hung watu kwa ang hi di gan chik gi ngu kun san kang hi kula chik khwa yang hi khalama ngang si ge gug gi chu gi kama kan dia ki khula yang ai gani khuna wam chang hom yi ang hi ya yiniri ai fasi de gam chola diwi chik gi ya wa tiwiri khonde dira gi sam chang hom yang khoi da mu ki iska fm

0: kamitse shika yene amoko favra minute ndi karaho xka fm kinunga tsamre ya hwate morosane jo o boriji a kekesha ikawika xka fm kekete na yoka hambamba morosane jo boriji shere masahin revetin moyo no ti tomsen noretam
1: kim jawala ke tikdi ya walin ke yeneri ke ska fm ta 6 minita ngam le kan wale tam jawala yam ta ke tikdi am ta program yang higya o mursani wa ke wale ta mera kha yam gya che pungui gya wa ska fm yui ta tik chacha sangya kakal program yang asiga men ngomik awa mi are berten moyo ke tikdi ke tom sen nore
0: bori ji te mursani sigi kom shahi ngi jingu te kwa ko te ku gwe ku sato parliament he pa de ke ibira kha ena mo ku do kam ka de a han ti de kona aja special kara vetasi miyete he 3 milliard rand ko de shirika go frumende he hutu ji jao ka ku ngi shi o e paro he e kena shubu kara ma de ngo kwa ma tam ta kontes komo go kha fre yenak de na si si he ta khuno afrika ini he tan a de ke he hiti o otu a ibre kha nyama go te tigre streak ane jamja ethiopia so kan ena mo go do ku ta angu khenam ta kontes komo go kha nord west so department de cho go jao a jao ko to ka te aja ena huwa ma ti a cho jwanga a cha kon khena andaji ante otrojiki aja ankhuna ngi ku 20 karakter wi tvm ta khono tsamme si tve ire kam no khedam bore te te ke gwe
1: kim de gya sa tigem te program yang hegia wa mursani ay wa ki kale kuma tig de gen ho okwa ku satu ka hya de gen ku parliament ay ngi de ki chwe ti sa smgu agi hun thot kam tham go sa u tve de special ay veta gani khuna de gi chu ama gani kuno hana malich nga hegya wa 3 milliard trendi ay malich nga sesia ngi agi hun kham sa u cha ka play shot an tik de ge thobe de kham ko hin an mo shin shin ya kan tikhai ng hegya u sala u cha ki gani kuno kwa fer ina de na si ge tik de ge africa ini ay gani kuno ka ngi agi an wa kham ko tu khulan ke gani kuno tik de ge wan tik restrict aya kuno ki ethiopian kang hegya tu hun sa u khula agi ge kong gani kuno kwa program angkofasin norvesi ai departamenti gya wa soneti ai gani kuna agya khamsa un ola ya ang hichik gya wa swital yang gya wan ko ai gani kunan ki chik khwai un hesing gi katru gya khamsa nga gani kuna wa gya un wan un ti kang asing gi thwa kham kham ko singa ole nga gani kunan tagem chawala diwichik gya wa twiri kham ja dira gya sang hmi un ya khwedam week iska fm

tsametse sika tutuye gatwe ire tsamoga xka fmg no kudam bori e swere matra ti thomson norem minister ma bori jao no tshu jao qetrema ko masoli malachi ma tam tam kuyete eno sabc aja siri a an jati yo sai si taku arati tam arati yo sai si khai guwe Kurokushi, Kamang, she plus like a here and Kuefir, November, Kinisanagoski, to Akurokusho, Jana Kongo, Shere, Madame. Nama Parliament is Yeti, Akam Zika SRBC, Tahuno Okosa, the Portfolio Committee, Shere, Martin, Hana Abasi, Hotting, Kurokusi, Kinisan, and Hose, Hana Shere, Magutam. Is ABC he atkams oki kai khana kai hin kai si ki ki hin ankara hi series umborong ga hti hi sikatam malachi ma committee khuna ki nga ti aja khama ga ko takko e nga nanga nangu siri tu ma ko imbrewa si nationality suri te ki te khama arati tamano khama ki indi ko chao awo ti ve tam So the hofu pretorias oka droma de has hoi kyai the me de tam garaita kai ami minister natie hie no si viwe ma pisang makula no ada te kai te kona su komas we or kuhofu kai kisi perena habe e kurina kusiri mwehi timboronga je ewe hijim I think tam sika ngi kuichawa ngoha dens da hang e sika e ma pisan na kula si u e tai ka kwe kain kai ti khe chara khwat a ka tiyo ta khuno an e jika ke ku hui ti ngu ngin e jika e si u tai he tiye sa na gu tam ni tam he a te garai ta a si kya yi ta ke ke ku hui ti ka ti yao fu November khabana a he hufu ke ki ya pere tam Komisari si kapli ni manda jau kena okang Michael Masiapato nama ngati tia kapli ni ki jau kuna kuna chokutic kwa kakusiri di dorose di kwanaki no hama kana aarukati Masiapato ukwa masika ngaha khana o tamsi angeti dringwe kwa kindewte ikara khana te jau kuna khamati rita no chukudi Hisan weta khanang ama ko hank ahen khama kai ko khara ta bori khinta ngu na ngu fry jia na ka o kum ka parem u er tambo kum kim khana u te heti sit africa su ka plen ziki khana khom ka sa jawe e no churi ho atewe tam ma kona sika khana kontrak ka jika te ja kontrak ka o wa darai u ti ka plen ni ki tuma cha dobe cha ya cha kwa ko khama tha ma hambe ta mangye ta kleno a jan borong ga tam boris u khari u he polisa na kap star su ka nyama ho ta se sa ti yenan fier ta ga kuri ka ko ma ngongule tu ki a kapu se kha ka mo ga ka o rita no polisa na ngna nga te u kan e sika khana si ting khan ang ka khana si wo ting kri khu ata phoku e ati e phoku ka o iti no khana a te ben de khu sikam ki kon ko te san ti no ngi mboronga se sai ti mboronga si kam ki hambe khoi ku jire ki tiang u ti khu am ate ya ha khu dam bori twe iri khu khri ngi ku bore te khabana kha te ke gwe tam fir ire kam nu x ka fm kim

Mark Ambunga WCC ikwa sa radio XK FM tamalaya WCC hong ikalitong salga program hong sa akong kuiki awa raw to work kakwa ngaya mongi tiki kang awa kawahi ang mga kanga ngwa wachipangi taye git inza mongi kong kuika ang kiwa SABC evilungi sa kausin kikongke XK FM tay on alitong presenta hiwa obet ndani hong sa akong kuika ang takamke as akong kuika ang wakamke wa freida kike wola awa sis ilang mga kwa 5 manita kikongke XK FM day again mo to am ki kwcc ken kama am ki kwcc kwa sabc ayilungisa ausin sabc ayilungisa kunga a kunga a kwa

Mark Ambunga WCC i kwa sa radio XK FM tamalaya i WCC hong ikalitong salga program hong sa akong kuwi ki a uwa raw to work ka kwa ngaya mongi tiki kang a uwa kawe ang mga kanga ngwa wati pangi da ye git inza mongi kang kuwi ka ang kiwa SABC evilungi sa kausinki kongke XK FM day on kalitong mga presenta hiwa obet ndani hong sa akong kuwi ka ang ta tamke as akong kuwi ka mga tamke wa Friday kike wola awa 6 irang mga 5 manita ki kongke XK FM day again not to amki kwisis kenu kamak amki kwisis kiwa SABC evilungisa kausin SABC evilungisa nga a nga a kwa

0: fir iri amogwa xka fmk ba mara go tsika ka kekete na di marets berego buri swere materam department he ga kweji ke u khwena na kwe khwen jawe ku ka kuna go sere 51.7 million rand a ngo 2025 ke yamna 26 kurisa ki shota din no ku tsha wa tamagano ana we o ro ku tsha debem ngwe ku he paro itlo tse u sa shushe na go e kwana ka tsumboro ga jise sha shin bere ga a tsam shiki ding kwana ekim bere wa a o di tier general di a ngwe e parlement e ki shuri karata go department de shu she sha ko o di ji hi think e angge ti kuri shiki go te shwe ita kim falkena di ku ya makwe a captain no kuthula mahlangu nga ta shinungye cha muwa te kwe of cha a tinu kwe tkurina shere ati eko unwa go cha ngabeho ati e hinye de ta go cha angye aho e shurika ya ati no anu chata maha no tuwa kia maine kai kai dam a nga da sinu kwe na ngo a kwe na ngo kwe cha shere hamdive a unwa kwe a ngo muteto wa nga ati sinu cha aho e shurika nungye cha shurika ya ati no anu chata maha mboronga ngo bute cha kwa kai tewe no tin kuri jere a ngo cha kia wa iem Mashlangu ngo kwartal si uku iye ni korupsi ani huija u artambo fray kapari kitek uye tam. Ahe, departement o na nang o manda kwen acheche reta ngo ina in o tsa gitin kwen acheche nge tkurina kwe sire ite kun unwa ko hamdiwe ho a ngo jao ka atenu nganu ngo an kwen a ewi tam. Statina Randberg si uhofo ki ni kwansi na kuyuta giti ya kuwa kai waka si ngu mkwara hui mkuni pa nasinale polisi komisari si Cedric si biya mziki musupieta si uiga kwe ui si kahana koma ti ngu amboro nga ewe mkoma menyere em taha ki itema uiga kwe ui si ka ngu teko au au kom kui jikai ti tako shere itamahanu ima kwae ngu tami tingye si biya amboro nga e ima kainja kutwanya atinum Manir M, kuma ngisestin kuri tuasi si biyam ato karakwanye ngo amate ko aitwa wesen kuho ahinye itam. Si biyam atiya mboronga a ewa huyihi nungagiti kwe di koma ka kwe kwa a, kwe di kunga di a, tako ngo kung kuri kwe a, ngo te ko tre ka kung katiho a, nako moteto ji ngite manda kwe je ama orokwa itam. Stati karema kuma velile makasana, nga da sinu shesha kumpolisa ma uiga uishika ngo ngi amushupi a ngo tun kwena tieko changara ko kyo kyo sha kia ade tiho eswere tim makasana nga da sinu hama ngo tu kai tiho amborongai a tesena tishiwe e ngo hama wohwa tintam borishi u heriwem o kwena uko he ibola juanga si Democratic Republic Congo jat anu hongwe tamka ate he fir deisende ase ko orohwa tam Juanga si bundu bugi utakti te mushobo kwe an kom kara ko tha kara ko kwe na unwa te he an tau ni sa ha kom na ko di ar ka ki te hewe sa isi ha an tau ni sa cha kwe tim. Rumenden shwe de kwa no 8 desen 300 di kwe a siyabe mukunda jiki Juanga e wo hwati ni o kwe na ko he 4 desen 18 ka siya hwa datam. 2 desen de kwe na go Juanga e wo hinta maha no cho se na ko kwenye hwa tim. Fir iri borisi u khiri u khaya ahe, khabana kha tu bori ete XK FM gwi keke gwe tama fei fire tama khuyom.
1: Fir ngamdi kong fir mentane XK FM na ngamgi tangan kwa meng ante flit sinungge. Departamen ahe wa dame gu sing ye khin ngawa ki ngwi ngum geta kinge mali bongkang wa ienan feif ta kuma fai siwa mel yuna ngiske hana 2015-2016 ka kanu ngang kawa tiga sa sengge ti genga kotrin kojala kwang. Ke nchimas koi khabare gu kwachi usi ka nge kone sha u gechi klisi ka nge gya kwang da kantuare ka kang ya kamsang u mali bongo chi ngang sange parlamen nga tu ngahi ka usi ka nge departamen ke hana mali nchi usi maske uwa to nga nge ya chwa ngang. Polisi yang falga kengu di sekolah kapten ku tula malanggu ke keng tege vars kita ke cha ke cing kau kang kau kuni sa u sengge da kamsung ke tong si kau ka ng dan ng ta ke cha ke ciu si ka ng he ke kuni sa seng ng ku khali ng kon he kwa ng ta ka ng sa ng ke ci tong ng sengge hanak tin ya re ke buta den sa kau kang ng malung ku ke ciu si ka ng cha ka ng mali bong ku ka ng ka or tong ke adila gani kunang tse kunga ki kwanta departamena sengu yin kwa kwe ki jiji kwa maki yin kotru kwe kwa o u ta kam kamo ki kisye kwa Starte yang he uwa ngkwa ngki ran berg hofu gilkak tse kam sengu mali bongwa ng he Ulang hegi agbane kang nasional polisi komisaris sama sadrak sibia ke nah ke tiu sekang he manir MK Hana yakin ke male bongkang ke tiu sekang skin singa sibia agbane kuna manir MK ya ba ke dawa de ma kwa 16 year outi sibia thona ke kin kama kin no hang de chukin no tin sibia ng sikrisi ke ske wa kwa ha ke gen no de ma ke kin he ke kwa sikrisi ke dawa de ma ka ngung ni kane ka ng kong kama ke veta yang he wa no ngoi kwa ng de sika ng he wa velele makasana ke tin taki sentena kham khula ng tru kham sing ka krisin ng shwe ka ngam ga de makasana ke tin tin khula stot kan ta kham ng bi fasi tege ge I bola kan ko ke demokrasi se republic in congo ke fir de sindike ke ko kwa ng ka wa chi ga sa sing ke bondo bokhio ki yastam gani kuna thikan khan na thama khwe ta chi thu khji thwa tok thama khwe ge di ar ka ge kho nta ngau sin ge swesin ta ge ak dai sin 300 ti khwe kan gan kan province nta kan gan ge kham su u te kha khwe cho 18 ki kho tu dai sin de ti khot ga sibi tal ngin se chuwa kho kong ngi nga fer ki fam kola thama 5 minutes am kong ngi SKFM.

Mark Ambunga wisisi i kwa sa radio XKA FM tamalaya i wisisi hun ikale kwa salga program nsa a kwiki a wa raw to work ka kwa ngaya mungi tiki kang a wa kawe ang mwa kanga ngwa wachipangi te ye git inza mungi kang kwe ka unkiwa SABC evilungi sa kao singe kunke XKA FM te on kale kwa ngwa presenta hi wa obet ndani hun sa a kwe ka unta tamke as a kwe ka unwa tamke wa freida kike wola awa sis ira ngwa kwa 5 manita ki kunke XKA FM MD igeng motwa tsamke kausisi ke ngkhama tsamke kausisi kiwa SABC ayilungisa kausin SABC ayilungisa ngqa a ngqa a tswa

Rekten 7 ohe tagono 9 FM tsama tsheska temone teke fire tsama go ta 55 tag minute jingi e gwa no 5 ga minute e teke e gwa 5 ire ka tsa 5 ire go ndam bori e ka o sike bori ko se se re kwe dam bori e tagono tla e ku di rado sike te ka e ku tswaqo kana a sino 12 ire sika khiri ya ko ti Reinhard Kulabi ka punda tsan tsoni sa ke eng tsam jite ka e ku tswara ham to o tsam jiti nguye te ni ngab kuji to kta u karaji kan onyo karakta u nisha kiyayi tabano teki mtame ya kwe tau kluwa kwa nge te ngu wa kuchomo kwe tau kherita tabano rado e kunga tak ekhate gwe jama rado sinde na kwe tau kiyayi kama tak ekhate tiwa nisoka timia gwe eyako te kaya kutan kiyem kui kama ti karema te tre sendi saan te uyo sika te kaya kutata eyako te kaya kutata.

Sprechen wir gleich SKFM, dann gehen wir dann kommen und die Flitzen um dir. Departement war da megen kummegit. Die können wir nun kuschen gar junga, die zwei um alle Bongkanski quasa, nur was ich zwar, gang he sachen, die malik Bongkang, nur ihnen 5,7 Millionen Jahrenske, Hanna 2015, ka tikoshika ngsingi tikle ya kwela sungi malibongkang ting yi ging ge kong totro kokko ka ta sangi ri onti kogin ai kam sung tiga ko konde sha u ngule ning ge malibongo sungang ge kwa cham tong ge kong ta kantor ke ka nga general wa parlamen ning ge chek nga chi usika ng ta ge sa kam kula ng polisi an falka ge kong ti kong nga kapten noku tula Masanggu ke varski taki, cah kita tinggal angkat kau cik tuan, cuma kui dasa straf cik tuan so nang ngawat cah, ke malibung ke cik sih kang, tak awat cik kang, he order cik kui tuan kau cawat cuma kui nguling, kasau nang ngawat cah ke departemen cik komen gani kuna sah, atau buta dah tinon ngadrong ke ting yari straf cik kuang, masanggu cik ngat cik kang, ke cah kagang kau kuni sah ke ortumbo ke adila kagang gani. Kuna kang departemen kekesan ke yin kwa kui gichu gigi gya kwa yang nga kui khrenchi ki gani kang hawir gul tamu ka malibungu cha ma khrenchi gani kuna ki ngulin ng sengira twa o chitika nga skelim ka kui maliga kui kong gani ka ng da ski varski da gani ka ng sa panga kama kui da seng ki kui yin kwa uchi usi ka ng da kuk awi ng ski kwa so dwa zis CB kitten taki khalis ngada tsunga thwa khosa thama ga singul thama ga cha ke ti khis ka he gwa kuni sangul ni ngi fasi kitten ta kang he gwa uchi thwa ngul ni kang he wa ibola ke ngul ka ngi wa democracy republic wa congo wa ka ngi khwa ki fir de sindi ngi ka de ka ge kwa kau sekarang ang sanggih ada senggani kau nga bondi bohio ke astama gerkani kau ang ke kau sekarang nga kuni sahuk kiri kau ang hekwa nga uke kai kiri kau ang ngoling ngan dia arka kau sekarang nga pangat kamu ke gan ngan taki ah day sendi 300 di wat kau ang giat itu kuing ke provinsi kau siapa kau ang ta kiri tu nacawa fir day sendi ke 18 ke gan ngan kau ang ta Jadi tuah hidup di sini tu kalau sketchwork kait terkang enghe wah ibu lah kita ni kang, kong kami enghe wah, tapi kita fang gula kama sizi, tu asam kong ni ni kita kau dah mentali bagi SKFM.

0: 5.5 dan SKI FM dan di dalam kolam kosan ke program wa beriku dah berkus pani ingge kumeng muka ngami ada flis nong ke maras berahu
1: kama 5 iri at amta ko 5 manete jingge kwa XK FM kino kama yera kwa teo jawe boriku ta ki ko tek enja ko kosan timbambara kha wa te keke tin kunyo ka kha to se darasa cham de flis nong no ti maras berahu
0: ko program abar ko ka tochi sengkoi taman kalman tum kha ko satu ke kana paramen ke ka usse ka se khot pirang de chus mal bonga ti ne yar ti ra ganga ko sa khamo ko chus bu ko pari ena kana se dia kum te afrika ini ke dia ti sat kan ke itofia ngule ke ti karagan kum na nur de siga de parte na si vitale de chu gi da sa khad do kum na ti usse ka ti troin hin me troin ke dia si vitale ni ins krisi sum ko tru ka gi yunga ka tru ka kita ni mo ka ngi kita go ta kam ka tsiga ng ka si ji gi ang na ko sa kon kon ko ni ta ni
1: ngi shi o bori ko jao ke te ke ngi bori ji shuri go ta te ko ko sa tu parlement de a ka sa kya te ina ko shi na ha do ti no kam ka special e mo te to e ka ka ngo 3 miliard rand e go kwa ka e ti no ho to di ngo e paro tsa ntiro te ho e ngo kwen a kha witam de komo go ha sino fer ena de nasi ji ji no africa ini he a de sino go khwara sen a na tsu a khai kai tigre ani mukunda ethiopia si ani jam de wo go ha bore shwe ke sino go asino north west si department de choko jao a ku ka ko e ko kai te sin ina mu wa tare khwa ya ngu tsu jwanga je ja tsu nkhwe na go nga o je ana tsu o e tsu ji ke go tsu ni sha khangi go che kara ana te tsu e tsu be tam tsama seisi re si tsuwa de kwa borogogere tswa kara seisi re tsamno te khwedam bore te komangwe

ngiyasi te ya cema te chan ne no ngiyansi angkhona te angkate si I wanna love you tate ata cema ko ta khana chan ki ya ha ya khri khri ngwe no bamba bamba to di wa kha atsamkha se twa khwata te ta radio xka fm se ta darana tla teng tse kotowe Some say young giving a huan at a huan on go to no tea that they like a huan, them yet like a ma ohi orox and close a checker. Game to hama a de quaha, some go ma October that take the tem di some cats eh say go ta take ye surina hota, de a kate Freda hats emma, di 2 October, de nama de 2 sent and take ye 6 and 20. October kuri de kaya kitin kangwe makwema atahwatin tese ta kaeja te kota te kunsa te o tsam gum tsam kangwe kwa kwa of ngwe kwa cha beresena kwa ha ya kweku angwe cha o te kana kwa tente ana kwa kuri ngano se te ki kuri na kwa ta kakwana ka hitu te kungwe ngwe kwa kwa darana kota te kamati kwa ha kaeja te kunti ave October mkhamare gwe kaku sakare na takti te mgoe mkwana ka kwa mkwa mate kwa mkwa kwa nge kwa mara te nge ma ono kaku sakare ta te mie gure ono ti angove mara ti mie gwe kwa ate ungoe ji uko ti cheka go te te mga ta te ukweda mgoe ji ka te kukuye kukaeja te kai kwa kota te te kungwa gwe no programme tiwe nyama te anka te si bori jiha ku kaje te bori ko ta ka ja ku ta ti tsamme se ko ta te ki suri na kwa ma kwa na ka hitu te twa ko tsu u je nga ka dara ko kwa ha freida ha ko je am ne freida ha ita ma ha te twa ko ata dara kwa na ka te programme si nyama nge he si te nga te si des and navia ka a kwa na ki mbamba te tsam nga jata to anka te ra ti Marcus Jetembo.

Qima sikhulena go dikwengi go kae ga go ano ngoro tama khwemu go bena ta e kara go yedi ta ngoro cha ta maga nta sa kwa le kwa e cha cha cha ngano he kwengi go si yeu tse e ye tang go a tio si ane go ga bo gubi gubi ta go si u u tsara go ha ntowe ada kere ta go ntse ka khwe bere ke a go bona ta go ngono te koma go ntse te koma te go te o tsiri ka go tsana si jang ngo tsho ngo ra ga to a ka yema he ti piro mo se wanga ja o tla yo ko ti ta ku ngwe mo se mangundu Malton Edberg ta to a jorna ka ka ma di tlena me bia ka si ngo jin di te ko mo di te South African o ki ya ka ra go tia ex ka e fe mo net ni sheba o he ta go no nye ga ke

Ngathi sinamuva liyabukwa. Ongafuni ukusuka siyamgudla. Uyazi vele siyabududula. And the food less group, uskhuthuza amaguda.